Linde kaye ni wangi ore ngeny. Linde tayo kodo madanda. Linde tayo ni wangi ore ngenyo. Majo mangenyi limo go. Majo mangenyi limo e.